0: Tapos online basta lang ito.
1: Okay.
0: Need to be louder or what?
1: Kasi ako naman ang jacks ng 30 years
0: Babi guling.
2: Babi lemak.
3: Wenn du da dabei bist, dann kann man nicht.